0: tene pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu u ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te u lu tu le ki che che eni yoro ku ba se ba u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu u ku i ke atakpa me anake mu ne ke leng ke pulo puru ru ba ke nde ba ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri che vie mu ne ke leng ke pulo mu te mu le etini ne i ke fela ku fe bi ku ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku i sa ka lo la ne ye e u fa le ke ta yi te ke u le fu kara mu ne ke leng ke pulo mu lo me mu mu ye mu na pa le u ku i la bwe ri ke mu tu mu ya woro le mu le ke bu nke tu bu we la nya re bi re wo ku re di ri wo nya re bi re lo chung ku lu pe we sa u lu ru re abai mu na faru we ku la yi ri la we le mi puru puru
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with that.
1: Instead of... Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
4: Yeah.

0: peace for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalar ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa muwa mutu nampa ka fala nu wa mbase wa na wa jar wa ten wa wasa ta ko tita tamarta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumpatang batasone babusu alafia aware

0: peace for my country.
1: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa o kan jam opote bina wi mon ko ne lu, ke yoti sa wi mon ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga na tia na tula ga bana leke na da ka blatine na do baya na tia ni le jo ngam ya bana na tina yurum go bana kan ya na ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple tuna ti sa traité ko da ko na a pipi ko ngba po a bora ya.

0: tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka raporota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina akelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumba ta mata soni o busu ala fia aware
1: Thank you.

0: 我母里是母贝贝母里母阿东 C'est ma prière
1: Ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi dajudaju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osu ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o so mo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakusu
2: Can we do it again?
3: Yeah.
2: You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: All right.
2: Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bang mai ke tin na bwa. Ni na nyai ke kap kan ne. Ka ko kon na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ne. Njam, sa ka njam mo pot bna wi ke pini na, ke yot sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa ka njam mo pot bna wi mo ko ni lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ngul ba saga na cha ne tula gabna leke ne da ka blatine na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana na tina yurum gobna kan ya ne ma ba jala ma gatrna kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ke ko ma sa ke ne trete ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple no ti sa trete ko da gom na apipi ko pe ngba po a bora ya na cha bo bo ban ga anya bon

0: Suisse et ma meilleure nécal mette se fait une piscine à Hami mouton ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete mouton ambataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kala sese unonka rwe kata ka unonka tana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundonga ta na tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na volnyante kala unonka rwe kata ka unonka nso ay kun hindil nalara Ngantala ko hinitise ka hu non garwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na ba wenyena e charite ne kor dakpa ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agalmita gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana Wajar waten wawasa takut itu temerta wali kasta nuapi swana wanta wawalona mutu itu hendo ka hua hu oha lafia ka sarta ka adikis awarta ukwana lafia ka agweta mutu itu hendo lafia sarta kala ya adikis awarta ya nuangga ye kulina takorota minister nampa nyelo lafia awarta na wembatang batasone wakusu lafia awarta
1: nubia ko nubo na zemini I'm coming back.

ha togo na chim ni yul sa ke bangma ke tin na dubwa ni na nyai ke kam kan ne ka ko kona na sa ke blan yar na pa fam le bo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bina wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bina wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne cha ne lejo ngam ya bana ne tin na yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga tren na kan ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko moy mo ke nya fiba a simple to na ti sa tre to go da gom na apipi ko pe ngba pa bora ya na cha bo bo ban ga ya anya boy

temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tino joma mere lono joma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara eke jie obo lo tino jome fale nogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fwe ene wakane an mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sintan wema kan fwe ebo bane wema lon dibe chikanya ri acho alakpa melo e ako fwe bo wawa neni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpa okman juni elon la bone yese mwe mbe ako fwe fun acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

togo bufoka madere nal mi minna bara warandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jil kata kirin aninde bindindran tabat san saban santrat plato panan martin padan redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na tan minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu gatem boti to gon an kamini si asugo ni da banla me gudu na hatun.

0: parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung mata karana wara wala nan wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na ba nyalo ala fia aware na wumpatan mata soni wa busu ala fia aware
1: ten ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to tu ku te ba anyi nguri ye ye fu wu ku i le ba se ba ke re tu gu gen de re ne yo ku tu bu ya pe te wu lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku se ba wu ku i pu ko nu le yo wu ku i le ba se ba ke ya san wa ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa koro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nye o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulome muye mena pale o ku ila gbere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena faru we ola iri la wele mi buru buru.

0: tuwe ya de yun muda nono alo hatu da lazi zebe temi sobalana le de yun bubugoro mbindi manabla da kajila bindi miyekwa hasera vina gana ketake kutuni nanzangu nguli hini vituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atopama holu da giti da ni jivi holu da giti da tindi minalende kwa hasera vina gana ketake kunele nilurungu nguli niduzu fede yu karo holu da giti da nilumiteta da giti da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindita da gkalulara gihi nizi zepoga de yu sobalane ele roka takaya ya tiki ngu gkalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu wende bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu baru wina sobalu wende bali ye potu gwe ya adege ya bukante ureo sing ni potu kudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kante ureo sing ni potu kudong tomdo ne minisi wei jwan ni tumno da la fitu meyo ini misuru ya padam na mene posi suru ya
1: I'm coming back.

0: ha to go na chim
1: ni yul sa ke bang ma ke tina na bua ni na nyai ke kam kan ne ka ko ko na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so ka njam mo pot bina wi ke puini na yo to sa yo puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar lili mo sa o ka njam mo pot bina wi mo ko ne lu yo to sa wi mo ko salada nama sa kara atan pon na grand lomé atan pon blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na do ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yurum go bna kan ya nama ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tro to go da ko na apipi ko pe ngba po a bora ya na cha bo ba nga ya anya boy.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba acho alapa oponju ni elon la bone yesemo e nbe akofo fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruepo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile

parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na aku sa ha muto nampa karate tata nota sna gran lumi nere siru mi se muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dak pa ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa mutu nampaka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatan mata so

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sanke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sanke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na san kara atan pon. Na grand lomé a tempo blanyar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blati na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple tuna ti sa trete ko da gom na apipi ko pengba pa bora ya na cha bo ba nga

0: bis ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Ngantala ko hini tise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lome neresiru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e charite ne kor dak pagauka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na ware ko mata karana ware wa walna wa mu muto nampa ka fala nu wempa sewana Wajar watena wawasa takut itu temerta walika seta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka atukis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kalaya atukis awarta ya nuangga ye kulina okorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpateng batasone wabusu lafia awaren
1: Oh, ngkola atam marwa tuwa kwa ni tawa mo dike ya tu ba ce kinga ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ri te ni na me u ta mu dan du ri to mi ya ya kwa mbu ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ja ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga ba ba to ta ja na pa mbu ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ta mu ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta ja ni te ye ku ta ku ti ga ku ti kadeni ye tu tang yen kuri ye bisi la ro wana kwa ye bi ta ti la ko tang o be ni kara ku ta ku si ga ku ti kwa ta do mo mo da di ara ku ta mi ara to wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo ti te ni bo yi bo kan du wa ti mi ara ba ye bi ara ka ina me be ni bo ga di ku mo mo ta ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka ba la na ga ni a kwa ni ba jo da na me ya ku ba a du ara mi ara do amara tu mo mo da fan ya do ka da kenda ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do fan na de to la ta

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osu ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe won.